Nabig naman dinig kapag ang isinalim sa musika. Simula pa lang nung una ay alam ko na gusto ko na digawin ang mga nadidinig sa'yo. Nakapikta ang tiha habang nakikinig ako, kinikilig pa't yung nabibilig sa'yo. Nasa silid ang madiling nag-iisa na babato habang kinakabisa ko ang mga bagong

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Mo.
2: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

gisgat na parang bituin. Nangiti na kasing ganda ng umaga. O binibili sana ay mapasakin ka. Gahangaranahin kita gabi-gabi.

amoy mandirig nga na rin. Papunta ka pa lang, mukha nang pauwi. May pila na naman, makasingit na uli. Yeah, nababahala na lang. Palagi pag umuulan, bahano naman.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

0: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit Tufts Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit Tufts. Tufts offers education beyond technology.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Ma! May multo daw sa kusina natin!
2: Anak! Sino may sabi niyan?
1: Si Papa po!
2: Ay nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: But, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: O eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay.
2: Ah, eh, yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Artist ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa nakasing halaga ng buhay mo.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
0: Ah, yun lang.

0: 107.1 and 107.9. 6:27 ang ating oras. Kayo'y nakikinig sa 107.1, 107.9, Tops Radio, Real Radio, kasama si DJ No Name! Kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po mga things-things? Kamusta po ang mga gawi-gawi? Kamusta po ang puso? Kamusta utang?
1: Pahuli, Tops Radio ang radio, sama-sama all day, truly.
2: Bawat kanta may saya.
0: Grabe mga nangyayari ngayon, no? Dami-daming ano?
2: Hip-hop at dance, vibe na pang todo.
0: Andiyan ang bigla ang rally na nang gulat sa Malacañang.
2: Naka-good vibes.
0: Kamusta po ang mga utaw? Kamusta po yung mga utaw na walang pakialam sa kanilang mga kapaligiran? Walang pakialam sa kanilang mga kapitbahay? Sana all walang pakialam, sana all manhid, sana all wala lang.
1: From morning hanggang night, beats keep it up.
0: Ako, ganyan ang wish ko ngayon. Yung lahat ng mga bagay na nakikita mo ay yung wala lang. Parang wala kang nakita, ganyan. Kasi kung lahat ng mga bagay, dinidibdib mo, lahat ng mga bagay, may reaction ka, may violent reaction ka, mga bagay-bagay na kailangang huwag nang pansinin.
1: You want radio, sama-sama all day, truly.
0: Pero pinapansin natin,
2: kilig,
0: minsan gusto mo nalang magiging manhi. Ang sarap maging manhid, di nga.
2: Tops Radio
3: 107.1 and 107.9.
4: Ako manhid ako.
1: Good vibes pumukaw sa
0: manhid na dyan.
1: Feel the energy talaga. Sabay sa beat, huwag na magpa
4: real talk.
1: Tama all day truly.
2: Bawat kanta may saya at kilig. Sabay sa
0: paano ka naging manhid?
4: Secret.
2: Vibe na pang todo. Tops Radio, good vibes, go, go, go.
0: Ay nako, ano ba mga headline ngayon? Ano ba mga pinag-uusapan ngayon? O-o-o-on? Sige, makiki-headline lang tayo mga classmate, ha? Abangan nyo, makiki-headline tayo sa kung ano ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Maski anong gawin natin guys, nababalutan tayo ng politika.
1: Good morning.
0: Nababalutan tayo ng mga epal. Nababalutan tayo ng mga walang kwenta. Pero pinapatulan din natin. Eh kasi Pinoy eh. Anya maaramid mo nga eh, kay Pinoy garaw. Maski wala naman talagang kakwenta-kwentang bagay, pinapatulan natin!
2: Naka-good vibes,
1: sama-sama sa moose.
0: Sige, abangan nyo ang headline mga classmate! Mamaya, tirahin natin kung ano ang mga headline para lang updated tayo sa mga bagay-bagay sa politika at sa bansa.
1: Hey!

Kaya ka lang, my God. Barilyang ano. Ito! Mamaya basahin natin ang buong detalye nito, ha? DepEd, sabi ng DepEd, cellphone! Bawal sa oras ng klase! Ayon sa DepEd, bawal na daw sa oras ng klase. Mapa-estudyante, mapaguro, we! Yung iba nga dyan eh, habang nagtuturo, naka-live streaming! Kasi nag-vlog! Marami ako nakikita mga ang tawag dyan, mga teachers na vlogger na nagle-lecture tapos naka-video yung kanilang lecture, naka-reels. Ay! Ah, talaga ba? Sige, kung meron kayong makita na naka-upload na teacher na nagle-lecture, bawal na, kamo, DepEd. Sige nga, tanggalin nyo nga yung mga gumagawa nun. Sige nga! Ito, Palacio, binira ang pahayag ni Aimee Marcos sa INC rally. Ano sabi ni Aimee Marcos? Ang gobyerno ng ito ay bangag. Binira ng Malacanang yung pahayag na yon ni Aimee Marcos. Ito pa, Pangulong Marcos, itinanggi ang alegasyong may umiiral na selective justice o piling hustisya sa mga kalaban ng administrasyon.

apat sa Liwasang Bonifacio. Ngayong araw, uy, may katuloy pa! At LTFRB, ipinatawag ang 34 na PUV operators na namataan sa EDSA rally. Huwag daw sumali! Talaga, met. anong sa inyo, ha? ayoko na mag-talk. Basta ito na lang sasabihin ko. Na

natin kung ano ang babasahin natin ang detalye. Yung iba, maski hindi ko nababasahin ng detalye, alam nyo na laman, di ba? Oh, pero ito, medyo kailangan natin ng detalye. Yung tungkol sa sinabi ng DepEd na bawal na daw ang paggamit ng cellphone ng mga guro kasama ang mga teachers. Real? Muling nagpaalala kahapon ng Department of Education sa mga paaralan na istrikto nang ipapatupad ang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante at mga guro na gumamit ng gadget sa oras ng klase, maliban lamang kung para ito sa kanilang pag-aaral o kung may emergency. You know, sa isang memorandum na may petsang June 30, ipinaalala ng Department of Education ang mahigpit na implementasyon ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng portable electronics devices at paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging! Vlogging, teachers! Maraming teachers ang vlogger. Ng mga mag-aaral at mga guro at mga personnel nito sa oras ng klase. Ay, alam ko na irarason ng mga ibang personnel o ibang mga guro. Tapos na yung klase ko that time. Matalino talaga tayo. Dala talusot na yo. Ilaban mo, George. Sabi niya, tapos na yung klase ko. Kunyari, nag-demo lang ako. Ganon! Layunin anila ng naturang kautusan na isulong ang kapakanan, kaligtasan, seguridad at proteksyon ng mga mag-aaral at mga school personnel. Maari lamang umano itong payagan kung para ito sa academic purposes gaya ng pag-access ng educational platform at digital resources o paglahok sa authorized online collaborative activities, gayon din sa panahon ng emergency. Kabilang ang disaster, medical crisis at iba pang agarang safety concerns. Dito sa TAPS, matagal na naming patakaran na bawal ang paggamit ng cellphone. Pero, tinan natin kasi minsan nakakaligtaan na i-check yung mga bag ng mga estudyante. Ngayon, matagal naman na talaga na patakaran na bawal ang smartphone. Sige, dahil sa mga nangyayari ngayon sa mga paaralan at nalagay na naman sa spotlight ang mga paaralan, eh di alam na dis alam na dat, maghihigpit na naman ng mga smartphone. Ay! Ayan na! DepEd na ang nagsabi niyan! Bawal ang paggamit ng electronic gadgets, lalong-lalo na mga smartphone, iPad. Dapat isama nyo na rin dyan yung paggamit ng, anong tawag doon? Smartwatch. Yan. Kasi doon sa smartwatch, pwede rin na gumawa ng, anong tawag dyan? Marami din pwedeng gawin doon sa smartwatch. Ingat-ingat. Dapat implement ng mabuti yan. Gusto ko yung batas na yan o yung DepEd order na yan na ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase. My goodness. Ano ba kasi nangyayari sa inyo mga kabataan? Puro naman kasi kayo social media. Puro kayo online games. My goodness, what is happening to the kabataan? Uh,
Tandaan nyo yan na DepEd Order No. 6 Series of 2026 na inilabas ng DepEd noong June 30. Fresh na fresh, mainit na mainit pa. Alam nyo kung ano ang nakapag-trigger doon sa ano na yan, dyan sa memorandum na yan. Yung nangyari sa, ano ba yan? Sa Nueva Vizcaya. Yung nangyari sa Nueva Vizcaya na online, na sorry naman, na nag-viral online, na yung estudyante, minumura niya habang vini-video niya ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, dalawang estudyante, ang gadget nila ay nandun sa upuan, minumura nila at isinusumpan nila yung teacher nila daw sa English. Daming mga panlalait ang sinasabi ng dalawang estudyante sa kanilang English teacher. My goodness, anong respeto meron kayo sa guro, ha? Ganyang mga walang modong mga estudyante. Sige nga. Ayan tuloy. Bawal na kayong magdala ng cellphone. Pwede siguro kung sa TAPS ang tanungin nyo, simula ngayong Agosto at Res, ang pwede nyo lamang dalhin ay keypad na cellphone. Walang camera. Walang browsing. Deal! Deal! Matagal na nating patakaran yan. Ay, nako. Sige. Mga estudyante sa iba't ibang paaralan, bawal ang gumamit ng smartphone. Kung ako ang tatanungin nyo, dapat bawal magdala sa campus. Yung DepEd order, sinabi niya, bawal gumamit kung oras ng klase. Yun ang nasa DepEd order. Pero kung ang tatanungin nyo, kung ako tatanungin nyo, dapat ipagbawal ang pagdala ng smartphone sa buong campus. The whole day, hindi sila makaka-smartphone. Kung ako tanungin nyo. Nako, yung iba naman kasing mga estudyante, kunyari ayaw nilang gumamit ng cellphone sa loob ng classroom kasi ongoing nga yung klase. Ang ginagawa nila, nakabulsa lang yan. Siyempre, pinagbabawal ni teacher na gamitin, di ba nga? Pero sasabihin nila, uy, ma'am, can I go out? May I go out, ma'am? Lalabas yan. Pupunta sa CR. Mag-check lang ng kanilang messenger. Mag-check lang ng kanilang mga Facebook account. Yan, mag-update sandali. Ilang minuto na, hindi pa bumabalik sa classroom. Kasi nga bawal while the classes are going on. Di labas ng labas yung mga estudyante. Dahil sa CR, dahil sa labas ng classroom, pwede silang gumamit ng smartphone. Kaya kung gusto nyo talagang ma-implement yan, medyo kulang pa yan . Yung paggamit ng smartphone habang oras ng klase, dapat pinalitan yan. Dapat ang ginawa nyo, bawal magdala ng smartphone sa campus. Mas gusto ko pa yun. Ay, nako. Ano pa ang gusto nating basahin na balita ngayon? Ito. Gusto kong basahin ito. Pinatawag ng LTO, ay hindi pala, LTFRB, ang 34 na operator ng pampublikong sasakyan matapos umano nilang hindi pagserbisyo sa mga pasahero noong Martes. Sa halip na bumiyahe, nakitang dumalo ang ilan sa kanila sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City na dinaluhan ng mahigit 15,000 na katao. Naglabas ng kautusan ang LTFRB laban sa mga operator ng bus at UV Express upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat kanselahin o suspendihin ang kanilang prangkisa. Uy, bawal na pala ngayon. bawal kung against the administration. Uh,
Ano pa ang gusto niyong balita na aking babasahin? Teka lang ah, ito. Gusto kong basahin ito. Sabi ng Pangulong Marcos, wala daw selective justice. Tanungin niyo ako kung naniniwala ako. Ayokong mag-talk. Maringi tinanggi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong nagpapatupad ang kanyang administrasyon ng selective justice o piling pagpapatupad ng batas. Sa panayam tinanong ang Pangulo tungkol sa kanyang reaksyon sa mga paratang na may kinikilingan ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Bilang tugon, sinabi ni Marcos na, "That's their opinion. I believe they are wrong." Sige, kasuhan nyo din si Villanueva. Kasuhan nyo din si Cheese Escudero nga Rod. Sino pa ba yun? Para sabihin nila na walang selective justice. Kasuhan nyo rin si pinapangalandakan nila kahapon sa INC rally. Kasuhan nyo rin si Romualdez para sabihin nila na walang selective justice sa Pilipinas.

0: Sige. Whatever. Basta tayo ay nag-aabang na lang kung anong next na mangyayari sa ating bansa. Wala na tayo magawa dyan. Basta let's just wait and see. Wala naman na tayong magagawa dyan, ga. Basta tayo, George. Basta maghanap buhay na lang tayo, George. Basta kung ano ang magpapasaya sa atin para kahit papaano hindi tayo ma-stress. Basta importante kakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Okay na sa atin. Ganun lang naman ang buhay natin. Ano? Masaya na tayo. Kung may issue, mambabas din kayo. makikisama sa mga basher. Ganyan. Pinoy na Pinoy di ba nga? Yan muna ang ating mga balita ngayon. Dito lamang sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name!
1: This is Taps Radio, broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Taps Radio Ilagan, 107.9 DZTB.
0: Time check, 7 minutes before 7 in the morning. Still on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Let's dance for a few minutes bago tayo magkwentuhan, mga classmate. Kasama nyo pa rin sa ating The Breakfast Show. Magandang umaga sa mga school heads. Magandang umaga sa mga administrators, mga teachers, mga DepEd officials na nakasama namin dyan sa Tumawini kahapon sa Mancom meeting ng mga private schools. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong abang lingkod. Yahoo! Anong tawag doon? Na napagpasyahan ng grupo na mananatiling presidente ng Isabela Private School Administrators and Employees Association or IPSADEA ng Isabela. Maraming salamat po sa tiwala. At mamaya kwentuhan tayo kung ano nangyari. Okie dokie! Good morning!

0: Kaya mo ng panot, basta maraming pera. Kompleto nga buhok mo, wala ka ng pangkain. Puno ka ng utang. Sinalbag. Ano sabi ng kanta? Matangos ang iyong ilong pero ang lakas, ang laki naman ng ginastos. Ang dami mong buhok pero wala ka naman pera. Doon ako sa panot. Boom! Panot! Boom! Boom! Panot! Panot! Boom! Good morning, Mr. Ram!
1: Yes, good morning, no name.
0: Ayun na, si Mr. Ram.
1: Pati yung naririnig kong panot-panot.
0: Yung kanta, busit yung kanta na yan. Sabi niya, boom! Panot! Boom! Boom! Panot! Panot! Boom!
1: Kay Vice ganda naman yan eh.
0: Ay, kay Vice ganda ba ito?
1: Oo. Oh.
0: Eh, kaya pala panot-panot eh. Boom, boom, panes, panes, boom,
1: panes, boom, boom, panes. Oo. Oh.
0: Kay Vice ganda ba yung kanta na yan?
1: Oo, oh, sa kanya yan.
0: Boom, panot!
1: Isa rin yan si Kwan eh, si Vice ganda eh.
0: Hayaan mo ng panot, basta importante, maraming pera! Oh. Ganda mo sa mga nakikinig ngayon, marami din ako nakikita mga kompleto ang buhok ha. Pero diba, problema, pero problemado sa pera, walang pangkain, walang pamasahe, walang pamirienda.
1: Oh, ang tingtik diyan. Magparami ng pera. Tapos pag marami ng pera, pwede na magpalagay ng buhok,
0: magpa-hair transplant.
1: Oo.
0: Magkano ba 'yan?
1: Ha?
0: Magkano ba 'yan?
1: Mura lang.
0: 300,000.
1: Oh, mura lang.
0: Mga 300,000.
1: Kapag may marami ka ng pera, pwede na yun.
0: Oh, mga 300,000.
1: Oo.
0: Mga 300,000.
1: Hindi ko sure. Depende sa doktor yan.
0: Magpa-schedule nga ako.
1: Ano na yung try mo?
0: 300,000 lang pala eh. Hindi ko iniisip yung 300,000. Nang iniisip ko, baka ma-stress ako sa sakit.
1: Ganun talaga. Opera nga eh. Transplant nga eh. Ganun talaga.
0: Yung bubutasan nila ang...
1: ang tawag nila doon, tiis guwapo.
0: Ah, tiis guwapo. Alangga mula. Pero ikakayaman ko ba kapag dadami na yung buhok ko?
1: Siyempre.
0: Paano?
1: Ha?
0: Paano?
1: Siyempre, pag gano'n ano?
0: Paano? I-explain mo sa akin kung ikakayaman ko yung pagkaroon ng maraming buhok.
1: Pagkaraming buhok na. Siyempre, nagsisimbolo yan ng kwan.
0: Ano?
1: Lumalago na.
0: Because of the word lumalago, ano?
1: Lumalago na yan. Di ba? Mas maganda na yan kaysa dun sa kwan, ano?
0: Ano ka?
1: Airport.
0: Malago naman sa babae.
1: Yan lang.
0: Ibig sabihin, nakatago ay yaman.
1: Oh.
0: Lumalago sa baba.
1: Ay, ibang ulo yan eh.
0: Ay, nako. Tawanan na lang natin mga bagay-bagay. Oras na po natin, alas 7:01.
1: Yes.
0: Kung talagang totoo yung sinasabi nilang pampalago ng buhok, eh bakit si Cayetano kalbo pa rin?
1: Baka hindi pa siya napapakanunin.
0: Bakit si... Bakit ang dami, ayoko man na magpangalan, basta ang dami-dami dyan. Ang daming senador, mga congressman, ang daming mga university officials, mga doktor, mga PhD. Sila ba yung nag-iisip? Yun ba yun?
1: Oh, basta pag marami kang iniisip daw, doon na nagsisimula magka-hair fall.
0: Ay, ganon?
1: Oh, based yan sa study no name.
0: Oh. Ibig sabihin, nag-iisip din ako?
1: Yes!
0: Hindi kaya.
1: May rason kung bakit.
0: Hindi kaya. Ang sabi ng aking kaibigan, hindi sa ganyan.
1: Ang sabi ganyan?
0: Ng aking kaibigan.
1: Sinong kanya? Okay.
0: Sabi ng aking... reliable
1: source.
0: Reliable source.
1: Wow.
0: Ang sabi na aking reliable source. Kapag daw napapanot sa harapan, Dito, dito sa noo.
1: Sa noo.
0: Ah, ibig sabihin yan, mahaba ang dila. Mahabang dila.
1: Mahaba ang dila.
0: Ah. Pero kung na nababawasan dito sa tuktok. Ah, dili kay kalbo sa tuktok. Ibig sabihin yan, maiksi ang dila.
1: Maiksi ang dila.
0: Yan ang sabi ng aking reliable source.
1: Paano pag parehas?
0: Pag pareho, manyak ang misis.
1: Buset. Good description, eh, no?
0: Good vibes lang. Huwag seryosohin ang sinasabi.
1: Yes.
0: Kaya nga radyo, eh. Kaya nga makinig lang ng radyo para pampagood vibes naman. Huwag yung seryosohin ng mga bagay-bagay. Marami dyan asartado. Kung may sinabi lang sa radyo, eh, sasabihin na naman nila, uy, bastos naman si Nonin. Kayo naman! Para kayong mga santo.
1: Hirap niyong pasayahin.
0: No? Ang hirap niyong pasayahin. Kinikiliti na nga kayo, hindi pa kayo nag-smile. Naku, maaga kayong mamamatay dyan. Baka ha-hybla din kayo sa amin.
1: Huwag naman sana.
0: Huwag naman sana. Fato gentlemen. Gandang umaga sa mga taga-DepEd officials. Magandang umaga kay... basta, ayoko na magbanggit ng pangalan. Basta sa lahat po ng mga nakasama namin dyan sa Mancom for Private School kahapon, buong araw nandyan kami sa... Kamsamal. Kamsamal ba?
1: Ay, Kamsamal.
0: Kamsamal. Dyan sa Regsay Campus. Para sa Mancom, quarterly po ginagawa yan.
1: Oh.
0: At kahapon nga po ay muling iniluklok. Iniluklok. Muling iniluklok ang inyong abang lingkod. Bilang presidente ng Isabela Private School Administrator and Employees Association. Apat na taon na pala ang presidente ang inyong abang lingkod. Di pa sila nagsasawa sa aking mga bunganga. Ang kaya ang sabi ng mga administrator ay kailangan daw nila ang aking kabungangahan. Eddie, wow, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa mga DepEd officials na kasama namin. Although wala yung ibang mga opisyal, wala din si SDS Liana, Ma'am Rachel Liana, pero alam naman namin na todo suporta siya sa private school. Maraming maraming salamat kay Dr. Bumagat. Kay Dr. Lenny, good morning.
1: Good morning po.
0: At syempre, good morning kay Dr. Prexedes Ignacio, ang President and CEO ng Malig Plains College. Magandang umaga, ma'am.
1: Magandang umaga po.
0: Gusto kitang maging kaibigan, ma'am. Sabi ko sa kanya kahapon, ma'am, gusto kitang makapicture at gusto talaga kitang maging kaibigan kasi marami kang pera. Ikaw, sa lahat ng mga administrators, kako, sabi ko sa kanya kahapon, ikaw ang gusto kong maging close kasi alam ko marami kang pera. Hindi para humingi, ano ba kayo? Kundi, ganun daw talaga eh, Mr. Reme. Kung sino yung mga sinasamahan mo, magiging ganun ka rin.
1: Tama. Tama yan.
0: Kung puro, kung puro Marites lang yung mga sinamahan mo, magiging Marites ka rin.
1: Oh.
0: Kung puro Inggitero lang yung mga sinamahan mo, magiging Inggitero ka rin. Tama. Kung puro Sugarol lang yung mga sinamahan mo, magiging Sugarol ka rin.
1: Tama.
0: Ganyan. Kung puro walang kwenta yung mga taong sinamahan mo, magiging walang kwenta ka rin.
1: Tama.
0: Eh kung gusto kong maging kasama si Ma'am Dr. Prexedes Ignacio na ang dami-dami niyang pera. Baka pagdating ng araw ay marami na rin akong pera. Mindset ba? Tapos yung ano ba, yung marami kang makukuha sa kanyang mga diskarte at inspirasyon. Ganon!
1: Boy!
0: Hindi naman sa pagiging ano, social climber. Hindi naman ganun. Talagang ano lang, talagang mas ninanais mo lang samahan yung mga taong may nagagawa sa buhay kesa naman yung mga maraming baser dyan na patay gutom din naman na katulad ko. Di ba nga, Mr. M?
1: Tama.
0: Oh, correct.
1: Correct, correct.
0: I-check yan, i-check yan at bilangin ang check. Ay, nako. Mag-announce ka na sa mga players natin. Go.
1: Oh, sa mga, kuha na, malapit ng ating tryouts, no?
0: Mm.
1: Sa brownout ba bukas, no name?
0: Oh, brownout bukas.
1: Brownout. Oh, mag-start tayo ng...
0: dito sa Alicia, yung sinasabi dito, namin brownout.
1: Brownout dito sa Alicia.
0: Oo.
1: So, malalagdagan ang days ng tryouts natin.
0: Mm, kailan?
1: Friday at Saturday.
0: Oy, tryout.
1: Para medyo, kung ano, para hindi masyadong hassle.
0: Doon mapipili kung sino ang ilalaban sa ating...
1: Palarong Bayan.
0: Palarong Bayan.
1: Yes. Mm-hmm. Sa mga ko na, mga nag-enroll pa... sa mga gustong sumali sa aming scholarship, lalo na pag gold ka ng Palarong Bayan last year, no? Meron kaming in-offer na 100% na tuition fee.
0: Scholarship.
1: Free tuition fee po yan.
0: Free tuition fee. Kapag silver naman?
1: Kapag silver naman ay 50% free tuition fee naman. O kaya ako na, kaya mag-enroll na. Habol na, madla.
0: Mag-enroll na. Dahil kailangan yung sumali sa Palarong Bayan ng Alicia.
1: Oo, saan ka pa? Maraming kwan dito, no?
0: Tapos pag halimbawa meron kang mapanalunan na medal.
1: Yes.
0: Iba pa yun.
1: Yes.
0: Bawat medal na mapanalunan mo ay may katumbas. Hindi naman sa binabayaran namin, pero recognition, sa inyong effort to perform well. Okay.
1: May mga kunyan allowance.
0: Correct. At maliban sa mga sports na yan, sports na yan, take note, ngayong umaga daw po ay magpapatuloy ang pictorial ng aming mga estudyante. Ano ang petsa ngayon?
1: Dos ng Hunyo.
0: Hulyo
1: pala.
0: Hulyo. Ang mga magpi-picture ngayon ay
1: grade 11 and grade 12 yata, no?
0: Hindi, grade 11. Grade 11 lang.
1: Ah, grade 11 lang.
0: Grade 11 lang.
1: And, parang na-adjust yata, no name eh.
0: Na-adjust ba?
1: Oh, grade 11, grade 12. Hindi ko sure.
0: Ayaw pala, grade 11 and grade 12 na mo? Ngayon.
1: Kasi nga brand out bukas, no name, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Bukas sana yung grade 12. Kaya in-adjust.
0: Okay. May ano pala, may latest pala na update. Yes. Tingnan nyo. Ngayong araw, ang grade 11 and grade 12.
1: Okay.
0: So, wala nang pictorial bukas.
1: Wala nang pictorial dahil brown out daw bukas eh.
0: Brown out bukas. Naku, malulungkot kayo. Walang Tops Radio bukas. Makinig muna kayo sa mga ibang radyo.
1: Yes.
0: Saan kaya ako magtatago bukas?
1: Magtatago bukas?
0: Oo, mainit eh.
1: Mainit. Sa SM?
0: Ayoko sa SM. Magasto.
1: Bakit magasto? Tambay ka lang, doon ka lang kang kuhan. Huwag ka lang, huwag ka muna mag-bili-bili.
0: Maraming makakakita sa akin pag sa umol.
1: Ay, bakit?
0: Maraming makakakita sa akin, maraming nakakakilala sa akin.
1: Mag-face mask at saka mag-sombrero ka noon eh. Muna.
0: Bakit sombrero?
1: Ha?
0: Bakit sombrero?
1: Siyempre, pag naka-face mask ka lang, makikilala ka pa rin.
0: Dahil makita nila yung buhok.
1: Wala kang sinabi ah.
0: Leche kasi ka.
1: Hindi nga, pag yung mga nagtatago na kwan, di ba? Ang usually na suot nila, face mask at saka sombrero. With or without.
0: Baka pwede face mask nala.
1: Pwede naman. Huwag kang yan na lang. Pag shades ka
0: ayaw
1: na lang.
0: Ayaw ko magtambay sa mga open na areas. Gusto ko
1: yung close area.
0: Close area. Sa biglang liko. Ganun na lang. Oh.
1: Pwede naman dyan nun eh mo sa may Sangge. Sa may Sirigil Garden.
0: Alam mo bang ano? Oh. Alam mo bang...
1: ganda daw dyan eh.
0: Alam mo ba nung kasagsagan nung maraming nambabas sa atin dahil nga sa very organized na paskil natin.
1: Very organized.
0: Hindi naman yun krimen pero maraming napikon. Alam mo nung kasagsagan nung binabas tayo, kumain ako sa Hapchan. Hapchan dyan sa SM.
1: SM? Hapchan na dyan sa SM?
0: Oo, lumipat na yung Hapchan. Lumipat na. Matagal ka na bang napunta ng Kawayan?
1: Matagal na nun yun eh.
0: Alam mo ba yung mga mga servidora, mga servidoro, mga cook, mga kahera ng Hapchan, SM. Titig sila sa akin. Titig sila ng titig sa akin. Ewan ko anong sinasabi nila sa utak nila.
1: Bakit ayan, daw?
0: Ayan si very organized.
1: Advance yan. Napaka-advance mo naman.
0: Advance ko mag-isip eh. Dalawa lang yun pag sasabihin nila, ayan si no name mo. Ayan si, ang gwapo pala ni no name, no? Ganon.
1: Tinitignan ka nila.
0: Dili kaya sabihin nila, ayan no, si very organized.
1: Dalawa lang naman yan eh.
0: Dalawa lang naman yan.
1: It's either yung sa no name or that's sa very organized.
0: Ako.
1: Lahat sila ba? Lahat sila?
0: Lahat sila. Para mang nag... para ba? Kulding-kulding da pa yung nga ito isuros.
1: Nakikita mong kinukulding-kulding nila yung sarili nila.
0: Huling-huli ko yung inyong mga mata. Oy. Mula nun din ako bumalik sa Hapchan.
1: Ay, ganun.
0: Pag gusto ko ulit mag-Hapchan, dyan na lang sa Santiago. Diyan sa Hapchan SM, parang ang sama ng tingin sa akin eh.
1: Ay, mas mga tiningin.
0: Oh, kaya nung umalis ako, nag-iwan ako ng 100 pesos sa table. Bayad niyong tumitingin sa akin, kako.
1: Akala ko naman kung ano na, no, ni. Stay ka.
0: Mag-isa ko kasi na, ano dyan, mag-isa ko kasi na...
1: Ba't anong naisip mo bakit napunta ka doon?
0: Wala lang, gusto ko lang tumambay kasi nga na-stress ako, di pa ka.
1: Nag-unwind ka.
0: Nag-unwind ako, nagda-drive ako kung saan-saan ako pumupunta, ganyan.
1: Nag-vlog ka na rin sana, no, ni, ma. Nag-vlog ka na rin sana.
0: Nag-vlog?
1: Oo.
0: Ayoko maging vloggeris. Hindi ko kailangan ng kikitain ng vloggeris. Maski hindi ako magva-vlog, mas mayroon pa rin naman akong pangkain.
1: Apaw?
0: Ganda umaga, 7:15 ng ating oras.
1: Yes.
0: Ano po ba ang pampagood vibes nyo ngayong araw? Ganda umaga nga pala kay Ma'am Evelyn Cureg dyan sa Treasurer's Office.
2: Yes, good morning po.
0: Municipality ng Alicia.
2: Yes.
0: Ganda umaga. Nagpadala ako ng anong tawag doon? Anong tawag doon sa santol natin sa likod?
1: Santol?
0: Anong variety ba 'yon? Yung malalaking santol?
1: Santol. Konyon. Brazilian. Hindi ko alam noon name eh. Wala akong idea dyan.
0: Anong nagpaskila kasi ako ng tungkol sa santol, sabi niya.
1: Dami mga bunga ng santol doon.
0: Ang lalaki naman, sabi niya ng ganun. Masarap siguro yan, sabi niya. Nagpadala ako sa kanya kahapon. Ay, ma'am.
1: Pitas nga ako mamaya. Sige, isa lang. Tikman ko lang.
0: Marami. Marami doon sa table sa sa kusina.
1: Ay, madami ba?
0: Marami doon. Apat na supot yon. Hindi ko maalala kung sino yung humingi eh. Maalala ko, humingi si Ma'am Vite. Alam mo, kilala mo si Ma'am Vite. Diyan sa mga kapitbahay natin. Kaya idadaan ko mamaya isang supot. Si Ma'am Cureg, pinadaan ko na kay Kuya Elmer kahapon.
1: Yes. Ay, umili si Ma'am Cureg.
0: May dalawa pa eh. Hindi ko alam, maalala kung sino yung humingi sa akin, sa aking post noon. Hindi man humingi, basta sinabi na, ay, baka naman, ganun.
1: Binibenta mo or binibigay?
0: Okay ka namang binibenta, hindi ko kailangan ng pera. Ano ka ba?
1: Joke lang.
0: Hindi ko kailangan ng pera.
1: Tinatanong ko lang.
0: Hindi. Pero gusto ko ibenta sa'yo.
1: Pwede bang yung kano lang?
0: Anong tawag sa ano na yun? Sa santol na yun? Basta yung malalaking santol.
1: Malaking anonymous eh. Parang pagkabukas mo, parang matamis-tamis eh. Feeling mo yung tamis niya?
0: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
1: Ha? Huh?
0: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
1: Kasi hindi ako lumulunok ng buto. Ikaw kasi kwan eh.
0: Kasi porque... ayaw mo din ng rambutan eh, di ba?
1: Rambo?
0: Di ba ayaw mo din ng rambutan?
1: Hirap naman kainin nyo.
0: Masarap kaya yung rambutan.
1: Sumasama yung balat ng buto. Nalalasahan mo yung balat ng buto. Ayoko na tuloy.
0: Masarap yung rambutan, lalong-lalo na kung galing dyan sa cordon. Yan.
1: Ano nang term mo doon, Noni? Ano tatanungin mo kapag Rambo?
0: Tuklapin.
1: Tuklapin.
0: Yan ba yung tuklapin? Sasabihin nila tuklapin maski hindi. Tuklapin maski hindi. Yung tuklapin kasi hindi ka mahihirapan natanggalin yung buto. Hindi ka mahihirapan tanggalin yung buto. Madali lang tanggalin yung meat niya. Yun yung tuklapin.
1: Yung kanya, no?
0: Eh, feeling ko ayaw mo rin ng santol kasi ayaw mo ng rambutan.
1: Oy, kumakain ako ng santol, no name. Ano ka ba?
0: Anong kinakain mo sa santol?
1: Yung buto. Pero hindi ko nilulunok.
0: Hindi ba yung meat niya?
1: Ha?
0: Hindi ba yung meat niya?
1: Magandang kainin yung meat niya kung nakabalat na.
0: Siyempre.
1: O, pag binalatan mo. Kasi kung wala kang knife naman, gaganon mo lang, open mo lang. Paano mo pakakagatin yung kwan? Hindi nasama na yung bulat.
0: Ako hindi ko kinakain yung ano, yung meat niya.
1: Ano mo kinakain? Nilulunok, derecholunok.
0: Hindi. Basta ano? basta yung buto lang niya, yun ang nilalasap ko.
1: Buto. Masarap buto din nilalasap. Yung kan eh, yung kapag nabalatan. Masarap din yun.
0: Tapos, irubrob mo tayo asin.
1: Asukal. Ay, asukal. Hindi pala lasukal. At suka. Asin. Suka.
0: Suka?
1: Oo, kinakain namin sa suka yun.
0: Ayoko nung sinusuka yun.
1: Masyado naman ng mapait. Ay, masyado naman ng maalat akong asin.
0: Asin so, dapat talaga. marami dyan. Marami akong santol dyan. Sinesave ko dun sa mga ano. Ay, Bangkok daw. Bangkok.
1: Bangkok, Thailand.
0: Bangkok na ano ang tawag doon, yung malalaking santol.
1: Ay, akala ko Bangkok, Thailand.
0: Bangkok santol. good morning kay Kuya Emil Abalos. Ikaw ba, Kuya Emil Abalos, ay lumulunok din ng Bangkok, ano tawag diyan? Bangkok.
1: Ayusin mo nga no name. Kaya ko Bangkok, Thailand.
0: Bangkok na ano daw, na santol. Yan.
1: May mga variant pa ba yung mga ganyan?
0: Meron. Yun yung mga malalaking santol. Yung hinihingi ng mga bata dito sa harapan, hindi yun ano, hindi yun Bangkok.
1: Meron pa dito sa may kabilang lote.
0: Yung Bangkok dito sa bandang doon sa loob.
1: Oo.
0: Dito sa kabila, hindi yun Bangkok.
1: Ano?
0: China. Maliliit.
1: Buset.
0: Maliliit. Ganda umaga kay Ma'am Jo. Magandang morning.
1: Yes, good morning po Ma'am Jo.
0: Ang aga nagising ni Ma'am Jo.
1: Wow. Maga din natulog.
0: Alas 8:30 natulog na ako. Ikaw ba, anong oras ka natulog?
1: Alas 8:30?
0: Ikaw ba, anong oras ka natulog?
1: Alas 8 ko din ako eh. Basta mga nasa alas 8 din.
0: Weh!
1: Oh.
0: Talaga ba?
1: Oo! Oh.
0: Ulbud kasi ka.
1: Oh.
0: Magandang umaga ang aming pagbati sa mga taga Ilagan City. Alam ko, na-miss nyo kami kasi sa mga nakaraang mga araw ay hindi kami naka-hook up dyan sa Taps Ilagan, sa Taps Radio Ilagan. Dahil nga po, inaayos yung aming studio dyan at hindi nalagyan ng internet connection yung aming radyo nung inilipat sandali. Pero ngayon, alam ko naka-hook up na kayo sa amin. Maraming thank you sa pagkikinig. Yes. Good morning sa mga drivers ng bus.
1: Uy.
0: Mga minibuses.
1: Good morning po.
0: Dyan sa Ilagan City. Good morning po sa inyo. Maganda umaga rin aming pagbati sa mga nasa Rojas, Isabela.
1: Yes.
0: Ganda umaga sa mga nandiyan, naka-tune in sa Taps Radio.
1: Mm-hmm.
0: Nakikinig din yung, alam mo yung may motor shop dyan sa tabi ng Nick Hotel dito sa Alicia.
1: Yamaha yun.
0: Yamaha ba yun?
1: Mm.
0: Yung nagbebenta ng motor.
1: Ay, Yamaha ba?
0: Yata. Oo, basta nagbebenta ng motor and then naka-tune in yung kanyang radyo malakas sa may harapan ng kanya.
1: Oo, nag-tune in. Nung, alam mo nga, nung claim ako ng kwanon ng dyan sa may package sa may Victory. Lakas ng radyo nila dyan.
0: Yan. Magandang morning sa inyo. Abisala Esma, syukran. Nakikinig din lagi ang Felicitas Pansiteria dyan sa may Rojas, Isabela.
1: Yes.
0: Kahapon dumaan kami dyan kasi nagutom kami galing tumawini dyan kami tumawini. Duman sa Felicitas Pansiteri.
1: Eh, may kung ba dyan? May daan na ba papuntang kung dyan?
0: Tumawini? Malig.
1: Ah, sa may Malig.
0: Oh, Malig. Diretso doon. Oh. Diretso. Diretso. Awan liko.
1: Mas malapit ba doon?
0: Mas malayo. Malapit. Hindi, mas malayo pero walang traffic.
1: Walang traffic.
0: Diretso. Awan liko-liko.
1: Kesa dito sa may Kwan Highway.
0: Kesa dadaan ka ng Ilagan.
1: Ilagan.
0: Ayaw mo medyo matraffic, ganyan. Uh-oh. Di ano ka na lang. Diretso ka na doon.
1: Meron pala doon?
0: Meron.
1: Ay, doon sa may
0: Susumpot
1: Kwan.
0: Susumpot ka ng Delphin Albano.
1: When pala.
0: Diretso. Diretso.
1: When Gaya. Doon pala. Yan. Delphin Albano.
0: Sige, maraming thank you sa yes. mga lagi nakikinig ng Tops Radio.
1: Uh-huh.
0: Alam nyo, sa buhay, kung ano ang nagpapasaya sa inyo, gawin nyo.
1: Yes.
0: Kalimutan na natin kung ano ang sinasabi ng ating mga lecheng kapitbahay at mga walang magawa sa buhay.
1: Tama.
0: Aki-taki?
1: Tuloy lang.
0: Hayaan nyo silang ma-high blood sa inyong success.
1: Sabi nga nila, pag na-high blood daw sila,
0: uh-huh.
1: nasa tamang lugar ka.
0: Kapag kinaiinggitan ka nila,
1: nasa tamang lugar ka,
0: ang dami mong bunga.
1: Yes.
0: Ayun o.
1: Ganun lang yun.
0: At kapag binabato ka,
1: woo!
0: Mabunga ka. Bye-bye na, Mr. M.
1: Yes. Magpapalo ng inyong pina-Chinese, Mr. M.
0: Yeah. Mr. M, may Chinese santol. Hindi siya Bangkok. Hindi siya Bangkok santol.
1: Pusit ka.
0: Isang Chinese santol.
1: Naisip mo pa ba yun? Naisip mo pa yun, Pasneya ka?
0: Advance ako mag-isip. Chinese santol.
1: Kapag maliit, no?
0: Ako siguro ay double Bangkok santol.
1: Double Bangkok.
0: Kasama niya ang laging nagpapasaya sa inyo. Pero minsan malungkot din sa kaloob-looban. DJ!
1: Tutut!
0: No name. Alam kong bakit minsan malungkot ako sa kaloob-looban.
1: Bakit?
0: Dahil binabas din ako ng mga patay gutom.

0: rooftops ay may Campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Tinitigawat.
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.